mbokki mi ngi nonu tay ñi nga ak dip ngir fasiyene dund ak gis lu diis lo xey ni ci deug deug bëgg na ko kon nañu tepp teppal te yer ko xol ko gis lamuy xiss xije lek ticci ticci dip mi dal ci deug deug bëgg na ko